dossene no karuna tradio chat wur matla wali maklir di bajak tibe do boge di samidin mukana ila kawrino wur jonjon rete mam tala wurna suwa jima ga ko ndi ferem yana de nyaka jimta rouge jima ga saro me jam yela no de ndi gassara ye tu ha saro be jana ding sara ferwar enda di hen bay gunka ko taydan je way gorjon bibil may dogo say so mo say lo haywe de mani man bin mo tandi ga gin sala di fajak be ga samedi mo tanda no wi jono may tigle lay lakwet faga lakla ba fajak ke wa ndo ji ku no way ku ndai lakwe lak tak tibalay blam no daga fa ke wa daga hayne nam seti faka bu bonna ila adai mo ka wara na ding sa midi so lay no dai ni waka hay pando do wi juno may tigli ndo de proxira hon ga ndo ko kalgo yo fi so lay no dai radio de bungi ka dai no rawyan ha yawla kawra ma ka sende bilig ma mo yidi mo tani hudo ndai chim bom bom bi tude wang ren mo deno ama ndi hudo ko ndai kanto ma hira fer fer bi tuna ila ama ni wi gasara hay ga jun ya no amo kam jun na da tuna ka sen ka war sa midi no

yauwa mai linda mena radio ta zafka ka radio mi tawza biri to tuma ngebe kala be mazam da mane to nemi za kun juma bin na to tum jaman minute jaman na idatir gwa ba to wato ba fatuma to tuma ta bangani mi tawza han ba zan ma tran yo bunu bunu da yo ta tana zan ma na maka ban kabin technique akoi da madin mamun gazara wai ba kabin technique gun président antenne accordement d'une homme zons jim tan roger ba ka bete ne kan za dan ka bo jun dan ta banto kala gani da maga fa babi dimi jabde pafi na galala sir man min bono gwa me ga ba bari sir man ga kina fa fal bari sir man api mino be ba ga fa ba ya maka ya bilangan so to zama man za ma sana ba cabin technique

Yewa na na to jam jama na minute jama na de dabbe babo yakre gebe na la bersman do ka fa falave da ka sob to jama manaza masana ba bai mar sirman mi ga tin na bo amamo do fa ka yama dina et besti po yama mo di lyakre na turku yo turku te bo fa ka turku ha zata kya fa no na fali e ore de kin bu ma ka re cham cham ko gul zamo zuna dan kyab gani zun dan kyab gani yo za kyab pilkiya de ba wodi mo ka ya mbo ka pilkiya mo do be za su doni ko gul ga ba gina fali bu ma hu ka da ma kya bona ka so don da ki ba be ka de wuli wa gerge ba ba gabe ka fani tubo fi wa na ina kyau ka wa ma gewa ka su kan yanto gwa wala ko gwaza sirta gwa ka daga kan ju diki ga su ka ke gwan bu ma gabai ko gurna to gu fala ma la bwaye ori ka su ga fa bon zaron fa don ya ka don be kuma don ya be yo da ba fa jul kal kalio don ba kia ko jul ka kalio za fa ne gurza pi ministre be vit premier ministre dama dina liman mamat liman mamat bani fa bona zaro fa kana rome ka tebe damo jafali bunu bu marobe akwe boga zubi manjiro na so ga banda ba ka so bon do ma kya tala so ya do za kan jodi tala ye na zubi manjiro ngwan ko na iya zaji na kai waki bun yane bo pon kalwe sai ka ne bya bo ma pili zoro lan lera ki na kai waki bun yanta bumaka na ta na to vice premier ministre magedongwa faka yama dina turku po absolument po faka tibesti yo te su president ma de bosena akoye docteur Harun Kabadi de wote sono vendredi kanza pel na pafa mama urge faka yama dina arabi saudit po sir chat da bata ga don yami akoye de ma dina docteur Abdallah Ben Zaid Al Zaid di doyo ko gol do mo jet president senat on faire go rege ki ko gol bu mazo ma dani kala so ga je bu mamono te ge senat senat ma ya bota ma le ya ga e ya kala so be be de ge ki kala so ga nya ya mamo ga do senat no la ka da gba du bu wata ma kana ta unta yo ma ye conseil communal ma ville manjamena zana tereki kala so ga nya la ya ma moto mo dongi kang ma namunu ka juli ko afaya ba ta shigono afika zo mo so in raro parki za fa ga pigne kama wur mar cinjur bu son ku wala ka so ga ini ya ba ma ka pila so do do ne afika da ta ka shilara in ro na ye doni delegue ma general mamodo yepo nete di guvalama mabo komin manjamena akwai madama dina amina ko jana madofa ne wafa ne yeke ma lidi wala yema fatinan ma gabaye wala ye wala na a tididan naka toka fanamo donwo kasoga donka zama makabrin jamena kamalla da su yana ka zama shi bukunka wala zama shi shibir bilanka wala ka salte la mu yewo ka afrika zo mu ina fo na tawai yo sir chat kina sir ma ki adan zanin jama ma fi october tanayo duniya runa li adan ban zanin na ye kala so fo bo na bo zama na bo sham tatli ko na ta bo sham tatli kun be wa apagabe ko gul zana ta farab waye na ka zama so ga fa bo tatlai doni zanata farabwane yo so ga zakilanta donta afrika salmalan zama fu botetla ya ka jamsu wala zama ka kebshinyai na to kama ya ba maso ga gbadul pesman tegba mo zakimta fu ba mata gbadul yan bota so madama dina doctor madabio madama dina doctor nojitolum toralta Josephine Fabwaye ka zamo soga teki ka soga nyewa nankida yo besermante gapili mai afa ala jamagwa mazana mai ya pudangai pai ibe maison ndalima faka biltin
maison d'arima fa que bintinza te te te bang mazalo dans le boma kan tawaya za te la maison d'ariu ko gul za na za mo su puna dur walma president mo sinye mo kan jul ne fima mo pon kale zaki zanin ma president mo kan jul ge za mo dine grass accordé ma president mo fa wao ko gul za ki mo in zanin na za mo pon dur walmo kan be de zaki ka wafa danaga sil bo grass ma president mo hibe tagga za jama guwa wo zarin get the less worker a la pole and the jarito work, the zabueto, come a care of football mazamog, but about me zon dario, come a full one of fire, buffing dolane, your gabu mamma gill and matuza mahapo, me zon dario, Africana mo full one of fire, so the maki zama the jam that say all along, but the lenders are not well on to be a single bit that come up where Azul Pimanjero Minchiro, Kafafarabi is a swing fali levata. Yo président ma conseil national ma de bozete bana ko de madina abakar alamin dangaya do afaka madina pala ko do mu ko baka pala afa zete je sumu bofi mama gaban se channel ya dan te bozete bana ko je du ko gefaka pala ka inai zama ka pala do ga dana te je su ga dana wala ka je su aza ki dan ka finya madon ma nya wasu yesa chat ne liya yeta bana se chat ne liya tidi dan be ma bjur brewe mete ban jam samedi za dan tainta da ma dina mamud gasara ako ye ban ka bete ne ka gun mete ban jam samedi ta te kinya yeza ki yo ka kara do ka la beri siri mete ban jam samedi va samedi yete da mamud gasara musozelal.

0: Lève-vous. Ah oui, hein. Dans ce CCR d'Ousmane Gana.
1: Quand debé Ousmane Gana qui de benigi masan non kafi que Ousmane Dana la yo glo elle nous là. Papa kain pa masuke American de Ousmane gain japsum non kafi sa wa chat na eli henna. Wala samasan glani mi samna a kainam glani mi samagang arang mi sama. Là on est volum yalda volum bida ça qui m'a stay dunet donc avec gigi de ba kay mamoud kazara kay nan khat volum ko kay kas kay la barfi nagat maga tigan fayta wa la barfi nagat maga tigan dan jawna kay ni gaheli ta ya ala tibesti kay na li de ala tugut kay tukur turku awa kay ni heli nam tan kay li masum kalisa la kay kara fama jumala orana kay matche matchigaine jar fuk mai kain sumi fuk magina laklak mai kain sakas ke dina dana gaine elima matchin gaine kain si sumai sumi si ja jaf na mama lak ni kain yoglo tam tusia yomni si yoglo n gaine kain fi samama gaine hedi hetan gaine si fumo ke se gaine ku fige kal hen na kafi awa gaine kudi lima lima lika kain nana kain juga deliga dang tu sia kain juga deliga ini sisa aku siam di figum ni fina rasa kais katana sakal sendi kain nami ma kain gu siam di figum ni fina katana lebo ma guvernera kain gu nam gu lilo bo kain ala set dema inam kafe ngu ni kain set dema nong kain ni kain ruwai di US kain gahe farmo le fin jamen dani kain gu lokam kain mi sama mul ma nu fi prime minister na kain sama jumala liman mamat wa kain nami tulisa kain choice kain hai lina te yala turku da kain nami cuma nam cuna kain fok nama maklak ni jaf sumsa maklak ni kain tapsia kain hum tut maklak de magatang tu sia awak entan kain ni kain sama kita lawan ni fok misena yang nak tu bicara tan nak doktor Harun Kabadi puri vendredi kamar dah kain nami fung kain ni sama jun pada tu fi nak tu fi Arabi Saudi tu nak tu bicara tan nak kain gumiga ulian kain ni kain sama cuma lah doktor Atala Ben Said Al Zaid awa gaine name ruwen tu fi mangol fi senateren gaine ken si kagala ga dang tu se ku tala na ma wul ya kain sum sanglo sa klo fuk mangol fi na gatla klak gaine a kagala ni si adek to ngo harang habi hu ga de ke ro ta fa a bu wal de ni si la wa kai ban de jar na gat fi chat na gat fi arabi saudi ta ya wa en dan gaine kain mi farangol fi jamen dan kain de merida kain pour de kamata ni sanglo so la lo fo nam lak lak na kain la kain de fitu da lak gada kain pour de kamata kay fitu zenga ya ona mai lima radio de tele la wa yam gani wala ka fitu gada kain se min kurji da ngaba ya bzata cha tunit pa kain se min gani muda kurji na da ku tele na lo pa na lung gani kurji na da kida ko kala da awa gani mal funi fitu na dugo ya ani sila qala gani ka qalta alibo gurjut kay khuda ul fuqsu an gani ka anti delegado de sem de vigon fi na qata ka frango le vi jamen danda tede ala amina ko jana qaina e vuzi gati na dala wa gurjani ki ma qala ka ala gani muda don na amigan gani ki farmo la ku dala sumun ga he farmo le vi jamen gani sum ka fara law ga kotne vi haqa ala ga tor fi la ma jangni ngo em ga kaf gani kilawni fi kuma henje em ga kaf gani ani si far kala mu bu na ga awa ga na gouverneur da ta ga jamen dan da ga ni ga ma gala ga ni ka mer ma ga farmo le vi jamen dan go sam yuma la seno si hasana abdullah go mo ka ga sum zara dan lo na la la ku ka awa hen dan gaine kain na gata fe chat ten hide fok ni fi dunyat nun qafi kain burda do da fitil dur gaso ni gain irfa burda fa et zone kaya burda dunyat cholo zola lao ke lao masum sala gaine lao ni susi zi awa kain moi far jo omi gaina awa kain gude yul de fi burna da kain lao matur ngu fok kain min da gaine la na tunay farage sum sa gaine lan fizina kain humsi hondike awa kain gude yulte bugu burna de gani kain ti tuftango alda fi ministere fi doktora kain ti chadi ala doktore noji tolum toral da josefin gain aqamatlan kal de lego ona kal de lego na lawa kay sumsal tan fizik gain ana na dala walinga de fan ha ziang dami kain linga de ni sumsar kain sa mina tiblak ga jamang gem gain nang joko limara alena fan qaf gain bulaga lingal lini nang hay nakamara nang jukoy nakamara go umga kaf kay ni marang farang kay ni kada kain kaiti tu na de kay ni julde de tabur de dunay cholo zuli en kay ni sumani sin chani kay ane go ni tu na faria kay sum sa la kaitan fizi mga kay ni hum siya garzi almala kustido kustiga ane si hodi ko ifar fizi hodi ko itakamuna awen dan gani kan e sumsala kan ni se blakla we yosugo ay danga yamigena a kan gay til machap jeuna kan bum na gadi hamli habi kan ame tokto khe busat kan ni chuk sarago yo kan kal fama yumala nga tongol dara kala go yo kan chuk sarago yo na kan ga e sumani se sa dokman gay ni kan kan ga a haya awa kan kalma biltin na kan gal vi wa de fira kan se sara gane sa sidian ga chuk sugo yo kan sara sa doyam hidin gane kan e busama kam kizin gane mudi hot ko gobia kan si non qaf gane kan fi chuk go ga ji fi chuk go ira qaf kan min gane kan me bum na ga da kan marshal mamad idris debe etno awa hen dan gane kan me sama chololo fok me ve jure sa ina gadi chat tan na sam yuma la abakar alamin dangaya na me kalis ken galma pala na fi okli ngol de fi me o kebida fradi da am turis ke ne gude kotu ne fi yulde ne fi jure sa ina gadi chat tan na ka yulde de fizika ar borda fokan ge dam kalis ken a kotu a fitu de fitu ko yo anisi jure ne fok me vizina la la ken chues ko ne len li go eta kamu pu na ge awa vat la bara fi nagat ka tigan dan non qaf ka ni ka nan fara la fat ka mi namu a rein nagat vi chat e por ta kamat ka la e da fok vi dunet ka la rei yul da fi e awa ka en so misala la ga fam yuma la post na ka en nagat vi chat ka ni nagat mai dunet non qaf ni rfa ni kisi cham dok e leng yam kebel yam mai zu ka en nagat vi chat ka fon fon da ni lo kisi cham dok leng yam mai ka en porte kama tense la gayul de fi famima la poste na kan ke na dis kama na la kan fama na je go ngwa jo kur jo jo la poste ku ngwa dom ga mi letter go dom ga fa namna na kan yuldet li gain porta kama ta awa kha fa di wa kha la para fi na gat ma ga tan na kan jo dom mohammed kasra kha na ana mi ka to lom go ga nu le hetan am gara ida kan porta fa ta gan dal garnul gan am go nu dinam gara ida ga yul he hum de fi ne so masan ka fi mi famnga

kide ben gi masan non kafi ka ni gi sare faran wala fi jamena saqa don bon ro sagal hen non kafi sa kuseri wa saqa si gale maga gal pusu saqa skal ya wa ki de be sa kamerun sa chat na sa sudan sa skal kenya sa esko heli hen non kafi de devantigia te devantuga tamen samngana bagidi bielo hide ni sa ka si gale tukura le bu tukura da tukura awa tukura muskumu khen gigi debe gigi debe ni gino kafe sa tu gon ba masana gigi de non kafe khen kalungal wi jia la barafi na gatan jam go dom ga mi shan kujub sa mu gusana de len chosti gian ga en mi mamut kasara ka ngom yom lam fet ke mi jimta be maji roje ka en ke ni ko mandele na la mina no chabru mol ko ron vi lo vindia gigi debe ni masana non kafe ka ni zaka se yordana lam volgi ten irda sa ka se moit na lam volgi nga da lam volgi yerda wa ka gi de be khain lawne barbalam ka ya lawne fle pour ma fuqa ka sara kan tolum boyo

assalamu alaikum nay zakani kite min diaga kalkan law ndi studio ndo ha dora di cerga ha gino ko nyano ro kalkan itana na barngo nango sondu dara me dina mo barngo nango sondu aji habude ki ngana rama sayna akani um ko nono ki ngana rama sayna akani um sayna hiliger ki akana ga du ji gara kay mo Allah rongi dojo ko radio fi do gibe rakmani do en ko mani tere ngar day sabiso um ko yi makalaw rekamata na barngo nango sondu mo lo ko nando ka binta gini ngana tan mo na ka zara mitana na barngo nango sondu mo ma tara lu ngi changa mamadou yassara awari ya on dresi dan tene ma tara lu ngi mo ngi do mo ngi changa jim taroje lu nga tan mo ko ga pi awari mo ngi sondu tan mi den mi yotti ringa wa Ibrahim mande pi ko ga mo ko mo na

wate agnog janar karkal gitin na barnga mon ngus ndu tanam edina mi yomo tay mama no handu gambal mo kolana wonde day ci besti ngir mi go dayol ila Allah dina relu guten haralu mi aga daya diyo mi go ngay gawra nay ci ga mi go ngi linga kere kingi kraag di magri yepi ga akal linga kere kada gere daya mon normal lama dinga don yo yama ga ya ci mi go ngi kere kada go ya ci ga ya calay re danga ma sey mi desi ngir daya hokuma day nanga ga dan mo ngena ju ga naganu lunga dan mo ga kullu ngi cen akul nayim ga Premier ministre Lio Lungi Changa vice premier ministre Limana Mahamat Yohan Namanal Ngo Wolingi day Namanal Ngo yoro day miga wange kede njili kiyo ki sona cinata da nangu gute ga day yai hangir ga marega handa day pardan naji aliga pardan naji manarin da angre day miga wi chalga yukula jinar awnde farga domo hongi changa turku awnde tvestio gri hala da dio day hala day habar ngere day namru gulungi changa president angse nay lungi jana doktor Haruna Kabadi curo ay jema yoro nata lugu nge naw gana ngugo de lungi chan ga Nobel ambassadeur nge Arabi Saudi nga kula chat handu lungi chana doktor Atala Ben Said yo naw gan kadran ci ya jangu gute ga yakam na ram Allah man nam tandam nge nam haba nga kula far dawla chadiu Arabi Saudi yo ki yo ga ya jay yakam na ndekal kala lama di gire kata nga dran ya jay nge helay da ajana dawla ci zoro fayda yo nge ya jay yakam ko jama nge kede ki yo Rihala dadyo mukarano wa habar gete ngede habar ngedanyo namurugu migawu nge kul gadran mga di namurugu di nge kede kada undu bernitum nyamena dran mga jamen ga hilay nge ichara nga day konsey kominal nge undu bernitum nyamena handyo churyoro ajijima yore ya unda farodum onamaya gaya chepadil gayan chopono gada ngete nge guru ngadan hai nge yaudan nge day unda aga dubiki yu hagi arakayo nge dran hal nge day yan nge kida ka hai nge kida gado yu nge yaw yaka menan gereke nge ya kaman nan yoro ngirim gi am ngadu ko lidere gi general di gouvernement hanga wondo commune ngi berni dum nyamana ngirim gi cada amina ko jana yoygo ay tormalu nga ko lewun lu mer nga berni dum nyamana handi nga yalu ngi cianaga senosi hasana abdullahi nga ya jegre ya kaman nan de kalkal munaram di ngara ngi kadang helay nende ngi hala ya kulnga yoygo habara gete ngide habari wadane namrugo dawlangi kede kadayu chat so nga yo kundi cangen harama sayen akanyo daya ya cappali ga yi kam normal halama yem ga kimikim yoro yelaw kajwa nge day namur go ko nge day mi wana ci tan nga i cara angal nga i ji joli joli yo yo nge i drongo day dawle nge kede nga yo cara nga yo day yem yo nge cur ga yi kam nan re cul nge day ya kam nan yo dingi ya jay ga ya kam nan yo kimikim yoro day ya yelam nga herera gul ga yamun yo diben ngim yo ya kam ende muni man nogoro day dingi kede ka jo ka da nge namur ka ja ku jali nge day lugo na tama ko koron nge nalona angalon yo grelunga kunda secrétaire général nge day namur ko manam halama lawni ka jo nge de erni ni la fewnde dole ngirim ge ci da docteur noji tolum toralta josephine yo de gudo on de kawlinga do da cek de jona ni mayre kalkal gedan do so anti do noron gedem yo nge kene nge cal ka jo ko nge day nala dana ko joli yo mudu ko da nogu de day dran go yita sawki yego habara gete ngire habar yo namurugo migo hogire akanyu wadi nge daya migo hogire hagi hudinga wani ko la wonde dangay awonde wonde faraw nge cana maison d'arrêt nge daya biltin yo hogire minda si go da iya raudan ga da iya ta korodan ga hogire da iya hogire da iya akanyu ga ken ko da idrango da idanga ingaran mo no goroi ga da idrango da iya ka udanga ingaran ngana ngana ke dana mo do wote sangi aga ngi char yo da idung dan mangu president dawla marechal mohammed tayid de bitno mangu mi ga nga na ken dan manay gre nan dan sami de ga da iya redrango ya char redrango ya janal yego habar gite ngire namur ko lunga kulde dan mo nga president ngam yo wa jeunesse nga so yo lungu ichen ga namana lungu chan abakar alamin dangaya yo na la ground da pala kana cha polim ngon ki kere kada agar man ram ngumuri ngi namur ko ngumuri ngi mi go wa jamana dan yo yo nge day nal ga cha pol go da hal ngi yen ngi gre habar ngam no tala mi dan mi ngi so ndio na na balgam ko bolono ka bin technique

tani jamina radio mungono basmari tati yamana onama kara mini pun kargi ngot kan timasel pu mu togo na util may ma togo na may pasara bubu badu tok mi am kargi ya am gamira li sundu ari am kawani ba mamoud kasara ga sam kare ya prend le col ci fiel namu kar li kramba nam sa kar di ma ngi sam sa di kawdi may suna kredi sam fi lagra awu la kam fun balang yam jang but ko ci kam kala kala ti len kala kri ci hina siya fun dim gol na tax ba mom basna te pa kher ha ko nu taw ni yam na na wa na mu simo aw ya karam bu me ma ci hina ni bu me ma sun ko ta ci fona an kite po furira o ci to ma dera hori tagal so la pe ko won mazia azel la khir fofu docteur ayam bi gutti mali furi mazir wani te ngi so la na kor tagal ki so la na zia ni kor sizina furi ne ta et ba gna ta mai dan ko bayne ko lin tay bayn in ba kay bayna nan tudi zu furira pay kan da doni fagara ko gna tidi o halangizu kor tagal ke zia ya jonga.

0: docteur Ayambi yang kangalen bongar gala lini kang jamen kala ni hada tivang kirsin da kaka ma ni da tichen ya nga u heni ya nga azifat samla sin andini moy boy ma basan kituba kitepa furiran maria boy ma na chona ki gingwani usi mayam ana turku ni kan da kamera tibestira matna chia ni sumai suana azdu fakto nara ni orra matna ciri cina rawan ni tiara madata hombad ligadi anda semua ni tu nak tukar tazia mana lini tak cari tukar tazia ane kuar mana hom sedatu homme asamai ma kai cenggol lo minister na yang minister liman Muhammad kuar mana sunu ma usunu umena timgil atun mera nam tudara usu umara ahini tufazi isimini irsia ani tera madata kakanga ani hepa ki jambadu kong tazia samay mung wallo tam yamana sena ni docteur Harun Kabadi pumay makana nam dal kota mukoyna ni porsandina umbas maria ana arabi saudit mamba wili umbas maria kang katan wanna samay docteur Atala Ben Set Al Aza ani bakara sa baktuk tazir wanne aksab gin gwalla ni jivira ora sumara ka de gatuk tu hamba sa bara ali fike azina tu kong tazini namai fun kadman gwalla gwalla ga tuta zibirin kan jaminna nana su kol usibirin kan jaminna su fitaziya fira su fitazir bu mai makana ni gulmai ma an baka wani yamana ona mana ani fima ra su fitazir wanne cini calana kwalni kai pas mai rasa pesa ukim mai ra ai huru wanda ani cemai ra na dadu dan i kuvar mana aku lusi memang kan jamin na ya ana amina ko jiana ni cemai ra na pada dan telegra dan mer na si pir kan jamin na utamba ya mana sinusi asana Abdulai Umai ne azun dari zina kakang gani akigin i tarata ko ndalam bas mayre dangal lirna may pumuto gana hotel lay huru muwana ne ni pumay mana ay sara kay sutuk du mayrana yasi lasiya ko kurtanana no hulina ma bas bay kir chug ni wani so pay ma si kam masa kam manyana ani sumay suwana tug ni datal lasiya ni manne ay cibe kaziya adena ir masira ka kulo lalasi anda sekretar mera na dali sunda eng disir ba kai samera doktor ya ana noji tolum toral ta zafin ni chamera na dali toko u asina da chule li toko asina hazi sar ngwala kai irira usumai suana yezi lasiana mai na manane sumai suana ka daga titangaina hau simai ma bitkinna azin fana tangba azin tangba asifi kwatara upumema kana azifi tara kwatara upumema kani azibalozir zinba sukidziana ni suana azichuguziki kauna su toyam hindina kimbele kangu polowini azin yowai kindeni in arangata chap ni azisi su azina arka fazimai ani tratil tawani nikai or mun utata mamad iridebi idno adu kaisu anaba doga iro suna katdangainar wani nitto sok onda tabas wasina fichuka kidigina mai samamun gwalla kai tabmu gorzanga umbas mai gir chatta kanga tanini jamana Abakar Alamin dangaya namtoda wasimai ma palana ton meram tudo sim palan wani kanu mintara lu mai mungwala asaka tutu vofi korsongi na aliya ne kan datta nam tuta pala kan da mai mai ke bu shi digira ni fun ta datta mai ani nam boy mam basna tam kudak ani tabir naka fata matu kare ko rio aga dini fana to kada tai mai ani ko andi diko fona ne antende pa so la hawan man ter maria hori tagalla te mar hori tagalla azikrami haf tranga fo vi docteur ayambi kutima na ali furira nana korzira ali jun mata usatna ni torni ko dalna azisu azina sazigil tan kontania nan hinyeze ko lanaba furira hamaziyar ndi ani furiran man tera hori tagalla utte mai rana azigili furiru aziyar mai nikite pungalla man tutar ayambi ani yamana kutti mani gumballa ani kai dalla ko yina dalla faramba mai azisu mai so ka kutar ngamana halanga mai ni furira masi mai ko furi mazira tapkosi jivi mai ani tuku su mai so la ga furiran wani sana kam tepna hatugo si uloka tanata korson su mai suka inda kuma era kabira korson su mai suka inda kuma era mai kibira utatambara ta madira ta fidigira korson su mai suka inda kuma era mon ili utatangila rul sazna hala tanata na masibel lono utamba tinkom kai kor we drasina lono tinkom kai drasina ni samai mana pa kazi atto kazu karnama ni abdul aziz tanla tokam golnam le wuli furina tele ani sumay so anta si gati tan dikani ni tabtilizu ndar yezina ani korzonga afunizi lini kay cherma halangi lamaira ana tas dazirna bel nam likida mafok waran golana doni min wan landa talima ni sa ana haltam gay korzan man tangmai furira angwala mamu ani amisu mai zuwa ne simiyar yana hankali shirya a rasu ura kai samaira halatta hala ani abdul kan ta ci jiwa banna salana ka sipa isu su umbi altangiyo alisu urman tango korzan gaggai shirya tango amisu miyan lai ka unle ali na waya ngwallai ni ki fogon woni budni punta anti wona ni fun semerle furira ngwalla lon par furum kan aran fokor sanga an taxi fat ci firma ay kor mo senu takay halan an ji woni ali ga tukki may ni homo ga takaya tukki abdulla che abdulaziz sanga tam jira tam kazira semu te wonjun kudi go di eskan elleni kat magar dior hin dubra mu fatta sebba ko takati ka fi sara amina la tamat ite bun golla furira abdel manna civia an furimanda u anga an tanaka furimanda bara an kadu hama panan an namai namma wayan ko onle bavara isaac afesu an komandanga kanga super sumera antan waler wani sang lena ndak sana kay ci mayra ang latta samayra ang la founder yangara dopa nga dobli ilina si moy walena kam tep ci joko no passerna lena hanga suwa ko ci vir fang nan titan ci jo ang ndak kang mayni lena utamba fang simini iring may ani yo manda nga ha maksim yang mai ni tamaran hana atanga hawanda an korna an irgu in go kana pelini ka fay ngi momang ta yi fidi ni gigelen gigeleni fi mamba ko mo sun dak kazina don digil iran namo so furirna dona ci furiran nam mai da kal fo wonin bu gi chomai ni dai furi mai gira ungar hu mai karami pomai mana pun gigile gigile ne ko tamu fo aga su mai su ka kafu na rajuna umma mana halange ko ntiko chawrna an gidin go wakide fa ko magar ko nguya ongul bo yamma ka ngi ba alam de fostan ay ka kafu na rajuna ni te pa ka ngadi ni kame te pa na mangu bo utu sutra mangana ala an gin gidi gle su ndalo asi an dalo asi na asi te pa mai dizu panan fantu jiskar kamera ak tru yakur wali bas da gwani su fa sai ga gina halange te pahan ma ka mai dizu ani nam technician ani kalam bi kirik fa ma de mai ni ani hin ga adin hawdi mai ni an kulon nam yam hin ke ga ga fon wani ani cholle ko lana to mai ni gol wan ko nam min bai na mai furi record sen na fa yim bo ma ta yidi ay gi su ur ma ta giya kelle gi ta giya tar ji wer ko ga yin data ile ta kile ana san min mi din to kelle ma ulu kadi to tele halay ni ay dina ndani ma su vina su sut na kamay su go sutin kamay an ci virni ta ga yufuri ma gira ak da yina ay yi ta giya ka da mi mi ni in cel ga sam san ta kan ni kan ju ni gidi yelang ni cel kulo tama se tigo la yifita gi tudi zo kor san na dal dal dal nan tabia technicien di sol école
1: légui na fango léna

ci il marito schia fanciano cereado no ruddo di meo ade categoria fanciano ade presidente de Abakar Shoko ade ngora koka ker marie fanciano kwajngede kale abba teya fanciano seliki hisen bodun jamangon be fanciano kakadade ali benten zange enchirnge kalamange ade Ibrahim bade ade koka ker marie chodo do kravini ngoye ga sari kirno angal yurtiyo kechera tamawodo madam Hajji Halima Jibrin Abakar ade bar yakura mbedo kala kantara kana dana masakorin kurawuno ye jamanga ye hanchanawna te kasa ko yedi won ranto ngoro jore kartuno ko kasa tya won hal ko yete ngay nangura tedewuno nangi ye won dana masakorin wono gegerim fette wono dal ko lora manuno na kududo wono maldo goya kentenuno konke kurran la fe tefara nga kuraye wono fada fonuno ganya kurran la fe tefara nga kurawuno fada nga e fonuno konke te wono donku kurra te wono ari nga la barba fu manoro walcha numero telefone nge felowar yindin felowar hidon yindin firakun luko un ngoye ga sadi kirno ari ya docteur do danae Cheikh Alaye Fouki Djidono Sahib al-Asrar wal-Hikma Rabbaniya al-Hikma Rabbaniya al-Rahawani Dana Masakurin Kurtu Bornotin Deyewono Jamangaye Fanchanawono Te Kasaka Dar Ranchiwono Shalal Dotin Marazawongri Deyewa Ranchiwono Kasasukari Ranchiwono Tansyon Ranchiwono ntunu kalangono tunuwa kalunu kodo je jaiti ayuna halla de dira saratiuna hallor saye te nayuna kamdo dengil ka darawa kalunu kowa kal kuwa kalunu kunchu kala mataram fidi wayuna delil teuna kamdo wona kasasa ye tia kal sundo ka darawa kalunu basor tia kalunu kamdo tafadutu maywa kalunu taltu dutu maywa kalunu kamdo tramol jundido dutu maywa kalunu merisema merise tingan ko law maywa kalunu kam do wono ade ye kala charta kaluno kasa charaya tya kaluno sukari tya kaluno shatantya kaluno kam do am fit fit tya kaluno kam do wono dando diya mbori jay dando diya delil tewno kam do shatam ade kuloine tya kaluno kam do kunun chawno lechibo wa kaluno kam do tewno ade ye kulundo kediye tia kalkiriye tia kalkariye tia kaluno kamdo melanga tia kaluno barasa tia kaluno dilia tia kaluno guba tia kaluno kamdo uno adi kundlinga na nantiwa kaluno kam choranga inchi takuro akalma haba mayuwa kaluno eterna tia kaluno asuma tia kaluno ye kamdo uno ngenje tia kaluno tira anchi uno adi nga la barbahu manoro walcha uno numéro de téléphone fi loar luko un findin loare mel loare fes kon luko uskon ertel wa fira kon uskon shiro dangime ya ko dangime shiro dangime u dangime shiro dangime tullo dangime ala fan toromar jide cabin technique Mahmoud Gassara.

majuru ikezi kamara kachana dani keli adi mogri roha dracha dana chonadi choji raderi ji doka tamama dupiya drana gir purije ye rajana guri arde dupiya jo jo rajana mon burde kirme tane ji zir dana kala chudre zara do mala je Iwaloi do iri sona, kwa na kare diti diziri sone. Zona zaba ine ina ngalaro, masa nga zonda da ina lara krane. Arui tango bagra hakine, nalaka la tango gwani amele rechono, dera majer sasa nga dagri tumbir dole. Arui ina ngalro rotari, achi esa na brasata. Para bunda ki jesa gardi ma kede li ta bura dre ki na sura gardi par ko na la gar sire dal ma mir ka la na me de aga su bo woro tere di no kor bo ka la aga na sana lo lor ka kede di ta na mana sa le ni re o ya ra ba ko te ja ba ko ko ya na te ji ti ka par ka mara na ke lin di ge la jo sara tod da na sana ba na ta ko ra te ma ya re por gi ko su bo rdi te sa mo dera ta mo da hadra Patrui tango bena ma po juro sa tanga juro

0: gal mel nugudi gumte cena ga ke yo korne ye gar nin nugudi ye gar nin nugudi noy do jamna ga ke yo korne dar noy ngab jam da ka do man dog dalpa ye yo bon korne ye yo bon digne
1: wirna ngay di tar
0: gal mel dal ban bo wata ga ser nin no nyot he gum to wara gnum galo jai tel kama mul koma he la jwaro gnum magalat kal kama mul koma helgum til dala bano mankarnet mama kora go mamul koma dara bara go nom ga kumka awaya go nom chuchuti helma la darma go nom ga la la yit wa ga ya go ut nga la la ma go with an algo vujud mam go with dala go mamul koma tadia go with butongo ambir ga gane ke gija hajja ga gane go kija tal mam butongo go mamul koma gum daniti gum tu kuna gangal daniti hel dana gangal daniti ay kuna ya gane kigija tum badal dala banal daniti gum tu buwa gangal daniti el mal balana gamam nom tita intizar dala bachala mun ware helam gudura ga ke yangale mam dara da ga ne gu ke ja billanga wa ke yo kabrai ga tu ma ga nun nud ba helyo na ga ga garni nugudai kilang do ke ne pe kal mel

Voilà, Mdatisinga ya Simalangini ya Limbisi, Tajiro Sol, Radio Diffusion Nationale, Tchadien Kalas, Kokuya, Kadumramade, Si Guto. Dene mwa mwade sene Tos Jara. A Wundong Dagada, ou Niba, Sanwe Koyan Creo, Régisseur d'antenne, Asana Lifa Mikrova, Lionel Nomenga, Nobaringom Jadingena, Birita, Kumbanko, Kutu Tasna. Bangi Kutikuko, Giba, Raigorosia, Denimore 61-53-53-20. 61-53-53-20 vai numéro 9 bari ne bark mbangu kudidiko gitas na de tarobi ya singe kujitero di tris gmana ngai bari bari rai ne lapia bana njinda toti na do to vai na jigu baiwa na jenge kulda ga bai da ga bai ga bisg ku mulag ko na njiran sejini ya ga kere serin go gdro de te bari ku duswar do ite bai na jira goro patang kunun yani bisue kule kembe bo teni admam ge yesikai dai kum te ta ba mam go ta si bini kum bango kuri di kogi ta as na ni moro mam til kem si 61-53-53-20 bare ine ige karile ke la pia ad nga kon ige ke ibar ite de ride ge ni ba ni moro 66-77-45 ba sms ta 66-77-45 sms wai rai gorasi sogo